Nano semi catch rabia or no wa sorry moa, nyami catcher and say just as on a deeper life. What's on a monk can't quite say moho? Iti me bompaye mami mami ni me papa de bia me kwe jaya mse radi mami papa ni me mami ngu boni mo mumu huwan san me bon for so many years 10 to 15 years de bia me kwe jaya na me bompa ebe kabu so many farman papa wu on pese me papa wu ni boni muntino na mo kumasi sa time no santasi ye program refreni new commerce tree wasi kofa papa bra uhi chre me 3 consecutive nights de bia no na jubia yoy ni picha chwa papa ebe wu second day upa pebe wu, third day upa pebe wu. Me bompaye se nyami hunum osi minka se bompaye se on transime se. Obe wu kofano bra program nubi no mesakra. Nyami adumi ye siti ye kofano bai. De biya me freme papa se onko miyanko pro. Onko, uno wana mefuyo, ene mabusya, ene ye. De biya ane wempaye komidru ha, me kaya anu afani bagye ukura. Praise the Lord. Ti me papa, me mami, ni minuye, mi dine chini, minuye. Penny bakon omunyina yetena kamba yedru ko omunyame nko aka bonsa be yam yekwa mu yedru kro kro mu kodio sehefa police ni jina ha o bie gate a friend say barrier no fa na bus bia sa no bo wagina ye o ohun se bus no ba no odwane na kaye jina kwa mu ho nyame ne bua ne driver no swevo ya che se yinya ye tredi dim na bonsa mo mpese omunya nkwa but no diagro ni nyame a hyese se omunya nkwa e by the whole day preachia one of the messages say prepare to meet thy God daya me susu e kura me preach na me refi e kire anse na me hu ebi an okacha em se kwaku me da wase so de me bai me yiri mie no menye ne dai me ya makomu asene fo hine me gunsa menye ne dai na minu e bia ono kwa asore fufura woni mu machi obeyi ano na mse maramfo minister of food we bisa me tie dey wate mani e din wonyam se mo se di ni pe kwa heaven ni ade de mini wa gro kra e ye serious matter uko dem na huhuro ho untumi na na uko de gem forever wuji say ya bayira bre wa juada eti bi chirechire no se fi na kra fe na me be sum nyame me kwa makomu hine ho samre na na kusana na wo ho miko ka kire se fi na kro min mun sabio so kaso mpeni amede na pakan be ma no that is decision ofi min che brother no panama driver ko si ono ne me mame minua no e wo kejetia ukuada nko an etwa ntemo ya wo ada de mte ansem popa wu ya me ka kire me se miko bompa ye sa ko bompa se ka kire me se onya da nkwa hallelujah me mame so yare obetra me chain for so many years they be assembly and preach or tech iti yamsem odidi wie otie sa da kro me so da na me mame awo na me nyame ne wensu e wo so mame anya wo fufuro praise the Lord iti nua wo mame wo ho papa ebinum nye sa de no wasakre so wo nye eno anse ni mame wo no otwitiri nani ase so ko James so ko hefemfa no ho moja aye wo nsama Osmafo Paul si debi ompese ubie moja eye ninsama. Kwa osmafo yumanu ti ediono. Iti ediono. Mekai enjichemo edunsono. Emrenti mintu menkenkaya ninyina. Eye enkredie ana Paul. Oni efisa asafunu edie. Tuofrempe ninfonu nina. Nwo she asie kasa chiro onse. Ifi bra meba ishi ano. A menemo etna ebrenu nyina emu no media ho brasee adwene nyina ni nisiopi so hwe ba me so yudafo bu a obu minumo mesumo urade na mensi de ye mfaso an mu biara so na ebia min se bia min kamin kiremo na mechikire mechirekire mu adwem ani efie paul passe ni ana na adwuma ye siti otumu wurewura nkrofo fie na okanyam sem ani e won nkrofo omurewura fie nsusu omuni poison kwa na omdi manipa omom wo papa na omom fa nko se yanka nokre na poison be kuni pepi di wan ko hell iti wo se na midi yankopon fom adwen sakra ate ani awurade yesu mu gidie ho adanse e mekyre yudafo ani helafo paul no onim yedie no nkoso nye ne the focus of his preaching adwen sakra nti se e kan is hari na software de da bi ha o ka o ba adwen sakra kwe paul no mu die no bi na america wai na afi hwe honhom mu hye me nti me ko jerusalem na minim die e beto me wo ho gi se honhom kronkron di madanse enkro ni enkro mu ka se e kire ni amane e be ye me hwe nche madio no nsia no nti ende mi di mu adanse se me ho afri mu nyina mo gya ho If you say men si bibia so,
se ebia minke nyankopon trimu ejina nyina me yeden menkyre ma hro me se afri mu mugya ho. That's the way the English puts it. Iti uye Kristo ni amenya no mum bebia wo bia ka mutazi mu di Yesu ho komo se ne be nyame adom obibenya nkwa se me ka kire se ensofo bia ofin krae kɔ wa na wotena ka mu odura kwanti mfi na honhon kronkron ka kire ne se sorry jira ka no ne kenyam sam sam Rollins brand ya twere go se no hockey no preaching it was through Rollins che nyankopon wan kanyam sam no omko manim kakra bi driver na wo ka sitre na wo wu atostia nanim tin krofo hu se ka no hejimi wo kwan so no hu se asemasi na obi kwotre ni mo e control ka no e hwa na ye sofo no se woti na sum se papa no ko hell mi bisa se wu na ehifa na beko ubeko heavy and aso beko he so trust in mom pai se unim so be wuna di hia na wose ye yo ye ne fata ye di hia nsane ye ne fata ti se bonite wa brabo mu a emfa ho se ne si son emfa ho ni se ne si twa yesu mu jetu mu huru ni nyina o bonite se damram obehura mra ye se sukirema e briti se nkranwe be se udwanwi wose se mu pe na mutie Semna, ubedi asasi so nipa. Na wan pene dia afna ene bediu na. Onya mitu mfo ye shira ubebre. Wasema udi amaye. Yedi yeti yifu inyinashe unsa. Empire nese ube mawo hungu monti asie. Aduma yedi sakrati seni na ochi bakono. Uka ubi akuma. Asa mankesi ofreya osisofu ochirembe bia wasoro. Okwa asoreba osisofu makwaso. Nchire chire ohopa wana mekro. Radie bom paye senensi ube yipi. Edi asho hweni munyam. Ubi wa mani bia enye bonia. Nye boni nkwa na ye huwe juma. Usa ya die nso. Rade san ayarefo ya die. Omo maye mre rade she wonde. Ubiye ni nida suwa san. Ope didi tia nume uwe rade. Mani nyewe nida suwa. Shira unkrofo ewa semo. Yesu di muna ye bompaye. Amen.

obeji obehe wa wewe tu boni bia wodi afore foro ho no di moja no be wo ho bio. Praise the Lord. No ni ade wo so mo ni bre ho tisa na se wo transisa na wo di ni se nyunu nyunu to so a be ye nyunu ama wo papa papa papa be ya ho tie ama wo papa papa papa papa. Matthew sempa iti aduonu nan ehwe ichimu du ba kon ekusi dumiensa na edifo atrofo bebre be sorry yeka krebi o bebre na wa otu anihwe bebia o mabu sei cham edifo atrofo pi be sorry obeda deni pa bebre ne namse mumye bedo sunti omududu na do ano ebejo na di obeji na kodru ewiye no ono na obeji no. Praise the Lord. Obeji na kodru ewiye no ono na obeji no obeka hini enu huwa sempa iwiasi nina diye diya mama nina dansiye enu ansana iwi eno ebeba. Tu unyanku pon enye nipa huwa butre. Si inya mrene mfenti nyamia semye nsakre mfi boni biya hon. Se base usakra wajwia uka wenigusu wenye baby papa ako. Enye se mantia sempa no debi nyame pesu upia tibi no usakra. Ise nukwane kwaya. Enam so edi kwa heaven, ni edi jani amani hunu kru, jani icha, eni da amani hunu no. Enti bra, ense mpa e kwa sono, pi wakuma mo, edi nukre mao hon. Nihun boni se boni, enyadi papa, edi ube ku uwe nye wye mo. Ninye jidi u nyankupone nase mo. Eni yesu mo se se wujai boni ya, ivira infuwe nom. Kronua wujai wujai bwa nyamibe feo. Uja nye ma boni na bata papa huwa. Unye momo bombo. Afi nwe ni beji pa. Yankupon asem nono. Ewe Matthew sempa ni tinson. Nchemu edionu baku kusi edionu miensa. Enye ubiara osimi se radie radie na obeku osura hini emu. Na wana weye meja osuru na pedieno. Edano ni pepi beka chre mise. Eradie radie. Yemfo udinshe nkomu. Yemfa udin entu ahonhomone. Yemfa udin ya hodini epi. Ema omu we ma omu we. Emema omu abrabaye basa omu we insani adi. Yetumu omu jaya insani we. Yemfa udin ya hodini epi ana. Ose eno na mepa imu makanchira onse. Mufimu sunko minimo. Inhumoda mufimu sunko. Mwamu ye di entine. Ah. Yesu. Tidiye ye nina na unka hon. Na inyina tene neso. Mesi me dain obotay neso. Metu me boa sini me sini ye. Nse mi sini ye ni insi utwa. E hum e tune se mframe boa. Minsro. Vise me dain no isi obotay neso. Minya misumu nyina ebe jina yesu so. Otini nini yesu. Kron kron yesu. Yesu a ompe bone no. Yesu a ontu minfene ni ushe bone no. Midi misu mnina ebe sine so. Na se minsu osi samiti se Samaria ni ibano. Anka miko hushwe mema. Nene meme be hushwe mie mi jani noa. Enuwa nsana mefata bebia wona mne nako. Paul. Anye friend Saul. Osi inibonyefu nina mine midinkai. Miye chief of sinners. Number one among the list of sinners. Mine midini ponyefu nina kai. Meni yesu ishia Damascus kwa mna. Osi sami. Abeye chief of saints. Ahotufu nina listen ma be the first. Praise the Lord. Enu ni edi ko heaven. U Kristo sume kuta oneti se diye hibia. Nyanse mkomshe ni tonsu ka. Ukufia nwa ko konto kwa. Mami nyona na uka tonsu wa sodemu. Nyesu uka tonsu anu wejimi ana. Mechire ni nyansa pa. So ye Kristo ni enjeleze wejimi. Enye Bible mu Kristo sume nono. Enye Kristo sume edi ko heaven nono. Uko tu nyumu aso dem. Nao diya nonu haba beditro. Yesu se weje ufri no no oponsam. Akono diye na weye. Onu uditra. Ayiti sa ajwen o deni insi yome umu ujare. Ni hontono se. Uyi ajwen tu kuko zobe unsu o hasu sa ube u. Unse me nitra ni hontono. Nti se unsu uditra. Che se Yesu nye ura. Bonsam na yeweja. E uso usakra wajwe ma Yesu ba wakumwasi. Mene kwa ino kreni diye. Kwa Yesu no kre no ba unitro da. Praise the Lord. So si kan kra ne da wo mre mu obi di no kre e di akwa osi di no kre ko si hifa owo obe ma wo enkwa abotire.
adofo nom e see many multitudes nipa bebre ene nam kwante trete no so e say yesu kai se e kwan no a ye hia hia no a nipa no nam so no o se munhye ne opon tiatia no mo ne pon a eson ne wo kwan e tre ne de ko o se ye mo no na wa wo hye ne mo no e ye pi are no mu nim se o mo fa so e de on be ko owuo mu ana honhu mu no no mo ntiasie e omo weni so no mo hunan de omo wason so mo ntiasem omo adwene na drusum obo nsama kata wa adwene ani ye wani o adwene ani na ni gusun so so ohunan de so so ntiasie e ntina ebe masa nipa ni nyina akọ no si wo mo nam so no dosun papa ti kwante trete no eye kwan a unam so ade wo pe e na wo ye self will ubian kan bi bi chiro ma wuntie ye wo pe wiase ha na wo ye dai na wo ye ye honam pe wo so honam ani eno ne kwante trete no he says nipa na o mo nam so no mo mpe se ka se finance ha finance ha they be omo mpe restoration bia na eban bia so so eni ho a abọ won ho ehia. There's no hedge or control. A baby in your home bomb, say my mother don't pen home, don't say gum, come no more call. A big cra Guinness, a big cra snap, a big cra doca, a big cra beer, a big cra crack club. No more visa, a g and a tintin tintin. Yeah, no more namusa, no more call. Cause the other drums are not cotton, sorry them. Oh, quite sorry. Adolphonum. A moment num quantity tenosono. A quantity a trum trum trum asphalt. Nam so sa inti ne kwan so so bipo bie nim asasitenim isane sa tu nam so ko yu kano umre kra ra o yede na o ko sa but itri ho no go so ko gure james esuru o dru ho a se eh sese na tie ah ye ka chiro na we ntie di o si nipa pi ene nam so iwiase kwan no no iwiase kwan e kwan a e wo ho mani panyi na popular road na e na da kwan ti nipa wo munam so no o mani so no munim so manya kwan papa nam so the bible say wo kwan bi wo ho a etine wo nipa ni so so na wie no e wo wo kwan e kwan no nipa punkam so profo manya ani so ade hu fa hell ni heaven hu bia o ma ye ti a say say wo gina junction ho a heaven and hell a nipa e ko hell brick, brick, brick, brick, brick, brick, brick. Oh, never come between call heaven. Oh, mamma call hell, Nidia, a 20, a 20 musa, Nipano cosa, Nipano cosa, Nipano cosa. Adolphonum is a fatal road, a quiet accident, near dangerous, a fatal. A call say, broad indeed is a way to hell. Quiet call a man who crumble, a tre papa, papa, papa. If you say ho, fa hun de o ho, mi bia we ni ji hun e wo ho, oko no de o ho, ahun maso o ho, ahuhu bra o ho, ene di bia wo akuma ma pe so ye, fa hun de o ho, ma te o hun de o pe bia wo ye, na ni e ma inya ni padu o hun shemu sike ni bre o ho, sika do o ho, e ma ni nsani bi bia, ubi yo boni afache bie ni ho, ibi tuya ne ka, anumu kwane o ho, ubie na no asem bi e bi fine no mu aba no o ka ahosiesie papa ne de ai o fa bibia na ne hu nyina egu ho na o ko ba bi o na mbia mpo o fa ho se nipa o ho o mferi hu ti sie ne ho atwi kwata de no atwitwa ni nyina egu na ne hu gu ho a o de eso nipa hwe o ye o ba na o jija ne hu nyina ba bi ni se o ja na o jija ni nyina na o de nam na o nam sa na o ko o ye na dwen se wonya life bi na o ye de obo onim se wo wo kwan so na oyɛ dɛ onam a wo kɔ dɛ wo mo na bible se being ignorant of God's righteousness omo nim nyankopɔn trene omo yɛ ananafoɔ wo nyankopɔn trene ho nti kwante trete na na omo nam so na omo mfrɛ bɔne bɔne o omo hu bɔne o so is just a mistake a painting in bright colors ti won ka sɛ yɛ bɔne si dɛ bi ɛmfom so kɛkɛ na me yɛ. It's a mistake. It's a fault. I am royal na ba me munye se mi sheda ye bone mi ye mrentra. Na wakani se ni ebe ya enye hu.
emani pa nso ehu o soro papa eni ma ebei ena edade nipa mo mo ko hell so ohe na sori awum ohe ni sumo awum ohe ni kuo awum a atitire o hopa honorable fo no bi wo hopa enipa wo mu din wo hopa nipa wo mu kutatumi wo hopa enipa wo ma bin wo hopa esika fo wo hopa krofo mo ahode mane mema wo hopa bible say honorable women not a few nipa e buon e wo society omo wo hopa nyansa fo wo hopa enso san krofo no nyina omo ni nyame omo sakrai Nicodemus ofo no omo nsakra so omo nsakra ba bi omo ko no ye papa enso enam sakesifo wo honti na ohwe wo asori nipa kesifo mi ehinewo osuma wo nipa kesifo mi ehinewo ena jinse wo asuma si no bentin wo henko ade ye nyina ye ko heaven e bi omo nyina ye ko hell broad is the way that leaded to destruction o se kwai no tre e ko o se ye yesu na sem no te me ka kire mo yesa mo trene bro farisee fo ne atwero fo de no so tesa munya osra hima mo enhyene ene e pese wo hwe wa brabo na wo hwe bebia wo gina kwan a wo nam so no e kwan hia hia no so ana se kwan tetrete no so se kwan hia hia no so a pejo ani hwe cavalry yesu oda so a imuja no igune bonye fo so se wo ka kire na obi hu mobo ode obo ne be chew aba betra wa brabo bebia obia no maye mompae ready kron kron e show bebre osema odia maye omia tia sese odie nkanya opɛ sɛ wo kra bia bɛyra na ohwe nsinke nipa nyina bɛ sakra o madwene o mafa kwan hiahia no so nso nipa dodwe wo wiase ne omo kan sɛ kwan tetrete na so ne epɛ ready me bompae sɛ obi biara wate ase me no wate ase inifi kwan tetrete no so ne ma na dwuma wo de bɛfa kwan hiahia no so wo yesu dee mo bi biara wo bompae srɛ bɔne fɛkyɛ ready hunu mɔbɔ abɔne biara a wayɛ deɛ waka kyerɛ ne nea wo kae mpo ready fa ne nyinaa kyɛ no sɛ ne ɛbɛyɛ wobɛtumi ahyɛ ase abɔ abrabɔ foforɔ a ɛkɔ nkwa mu abrabɔ foforɔ a yɛde fa kwahiahia no soɔ na yɛde kɔ daa nigye ne daa ahoto mu mpae ne sɛ wobɛtena wo nsa deɛ aka wo bibiara na wayi no afiri mu wɔ yesu din mu deɛ ɔyare awurade sa ne yadeɛ nea wayɛ mmerɛ awurade hyɛ ne den ne n'ani da so asa a ɔkɔ nom adura na ɔde tuo bɔ ne tiri te sɛ ne ebinom yeyɛ no awurade yi saa adwen bɔne no firi ne mu wɔ yesu kristo din mu na wohu sɛ sɛ ba sɛ wɔfa saa kwan no so na ɔwu a anidaso obie ne ho bio ɛkyɛ mu na ɔkorɔ na ɔduru akyire de wɔ ɔbɛhu sɛ afanyinam sɛ ɔtena Ghana ha mpo na ɔtum ɛnya nkwa sen sɛ ɔkɔde gya anom da mu awurade ɛda wo ase sɛ woatie ɔ yesu dan mu na yɛbɔ mpaeɛ

okwa kofa no so na opamu amama pi firi wanim hetifuo ne gegasifuo ne amorifuo ne kenanfuo ne peresifuo ne heifuo ne yebusifuo amanso a wodo so no wo ho densene wo na urade onyankopon yi wo ma wo ma wuku a enye se wo mpasa pasa woni wo mpam na nhu wo mbo na ni wo ni ayware emfa wo mama ma wo ma nso nye wo mama ma wo ma aware ifise obedane wo ma ani efirimachi wo asom nyame foforo na urade bu afumo wo se wo ntem Nemo mo sa mo nye won ni mo nwiri dwiri wan fora bochia na mo mbu wan abo adum na mo twetwa wan abo sompongu na mo mfa ojanhye wan honi na mo yo oman kronkron ma urade mo nyankopon mo na urade mo nyankopon yi mo se mo ye oman a wafa aye ne dia wa aman a ewa sase so nyina mu enye mo dodo a esina ma nyina nti na urade de ne ho abo mo ho no wa yi mo ifise mo na musa amenyine mu na esanse ewurade domo na odi ne ntam a okam no nanam no so nti na odinsa e din yi mu na oji mu firi nkwa fiefiri mezrim hene fero nsem enti hunu se ewurade onyankopon no onno ni onyankopon onyankopon no kwafo a okura pam ne adoye ma wo a odo no na odi ne mra nsem so kosi a wo ntotoaso apem so na otua won a wotan no ka Owo enim no se won. Onye nya made otan no. Obetua na ka wonanim. Enti dimransem ne atemudia. Me sha wonde yiso na ye. Na se muti atemudia na mudi so ya. Ewurade onyankopon so bedi apam ne adoy a oka ho ntam kire wo nananom no so ama wo. Na wado. E shrawo ama wado. Wo shrawo ye funu aba. Ni wasase so aba. Wo buru ni wonsa ne wongo. Ni wanantwima ni unwanma asase a oka ho ntam kire wo nanonom se obema wo no so obehira wasa ma nyina obema na oba nyoboni ni wo mu ni afiebu mu na ewurade be yi yade nyina firi wo so na omfa mezrim yade bone a wonim no bia nto so na ode beto a wotan wo nyina so na se aman a ewurade onyankopon de won bema wo no nyina Mwa ni unhu wa mwabo. Na nsumu wa nyame. Efise eno beye fidi ama wa. Se wo sinu wa kume mwese. Ama ame yi doso sineme. Me deni metumimetu wa. Nsuru wa. Na kaidie e uradu nyankupon ye fero ni mizrim nina. So fia kesia wa ni huno ye. Ninsa nchile ni ni angwadie ni nsa e din. Ni basa watini mwa. E uradu nyankupon di yi uono. Sana e uradu nyankupon beye amaya. Usuru woni nyina nkutukro du nso na ewurade onyankopon besuma ma wako omu akosi se wa waka no ahunta no besa wanim ma wanim onye ohu na ewurade onyankopon wo omu onyankopon kesia ne hu ehunu no na ewurade onyankopon bepam amaama nye firi wanim nkakran kakran nse won preko na ewira mwa ano sonso na ewurade onyankopon de won besha wonsa na obema ahudwire die kase aba wo mu akosi se obeseye na ode won ahemfo behye won sa na wase won din afi wiase obie ntumi nyina wanim de bekwa akosi se obeseye wo wa nyame ya honi no mumfo ojanhye mo ani mre ehodwete ni sika na mfa bi na nsumu fidie efise ye urade onyankopon chiwade na mfa achiwade nko ofie na wa anya ebusudie se no manunya otan Nechi,

yam pese e bom paye na iti o nyankopon asem o de amaye ne radi kron kron ishra o bebre se nenso de aba o nan ase e bom paye ja won sem a ebe ishe won sase radi homi gusu na nye nkwa asomdwe e ma obi biara o tie o yesu dim na me bom paye amen adofo nom eneye de adisua no ebe wie ye the wonders of God's grace o nyankopon adom won waso no Ema wote ya sese adumne adia wanto wa mrehu ni nyamidia chokwa. Ti abofu jinano omusha omu yana eyo wangwa na omusu unyankupon oyodumfu ni mubruhunufu ampa. Yashe unyankupon adum asempa the gospel of God's grace. Onsu ema wote ya sese sa asempa Kristo edibai. Enam so many pepi esakra o ma dwen o munya heaven kwa senke ye heaven ya dia etua plain fair ne de ko ho a kenipa se de betumi akọ yankopon aye no kwa edi se ba se obone te se damramo a oso be

so bra adum shia me no so ne boye fo mu edika obeye ohun tinia odin kan praise the lord sa dum no ne ka kire se susu bob pa ye hwe sika adum nka ho ebia ne sikao sikao ne buni pafasu ne kuni pa ne dini pa tem na chese sika nkoa u konso a wo je mu ogu ha na fe u ku shie nyankopon bisa sa adum no we nye bia na ye pesika o se adum sale bidu yo ye pesika o se adum ya kire o se nyankopon boni pa se ne se so ena obonsam beda da nipa menye misu nu nyina efriye mu koye na bonsam su ni boni su ni wiase su abewura ye mu ntise nye misu nu betumi asan aba eno so godliness through God's grace eno so nam adum kro ya so re de eba na wo de usori a hunamu ne manko an wani abre ho honhom bibia ka bia eno wo kra nko eno honam nko ani wa dwene nko ti won kai se de bia wo frey tuma kwa ye da kra be ko ye ehwa hunamu ne ma ho hie o obie ni ho awu a wako a wasesa ne dan ko odi ne ka ko odi ne ntuma ko ni nyina ka he ya na ne awodi be ko no ye ka ho asema kire wa wo ko no ani he din dodo he din dodo ani me wo wi ase e din nyina nipa bo modin sue hunu yo e benya mesem nko a de no de din dodo Hwane betu mi aye. Tuna ho yeko. Nase edanu dru. Nase u biye wani weje mwa. Ube huse ye. Sese na adye no tie. Sapepe pene tie. Growth in God's grace. Enene yede ewe ya disu ya no. Se base. Obata wo ne ba. Uwe sa bofranu bengini. Ijuma na wo ya. Umpe se. Ude 10,000 gana si dinesha si ya. Enfie dune ukure 10,000. Upe 100,000. 1 million. Inyine no no. Ijuma no inyine. Na eba. Humu ni ema mkwa dia. Manya mkwa jie. Uka kumamutie huwa se mchire ni se. Winya mkwa jie anensai. Oso pimko we ni mno nya kumamutie. Na unye tumi adibebo brakron kron. Ebe tumi amu afata osura himamo. Bible si inshirani omo makumamutie. Omno mbe hunyame. Oso sofu die no die. Edipa fo nchire chire dindodo. Nabi John Wesley, nyami bie nani wo mu pa. Nti wa twro ho ma twro aka ho sem bebre. Ase obi ani bre ho no pe. Nyo no nko ye woni pa pia. Nyame bo a wo mu hu holiness. Na ono de oji edin wo mu pa. Oh, eti nya de wo se wo tena si na wo bo abrabo bia na ti wo sa eje ba na wo ti wo. Esika no beku na jina ka kwa na wo sre. Wa wi nsa buti na wo sa. Esi eka no bebo wo jira ho. Ate bu de ba na wo jira ho. Owu o ba na wo jira ho. Second Peter chapter 3 verse 18. Peter nguma etosu mie no no ti mie nsa me kan enchichemu aye du ngotwe. 2 Peter chapter 3 verse 18. But grow in grace. But grow in grace. And in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. To him be glory both now and forever. Amen. Bible say. 2 Peter chapter 3 verse 18. Or say. Na munyini yen eradine ajinkwa yesu adom eni nimdiye mu. Ono ne ni monyamon kanu sey sey, ene da da. Ono ne ni monyamon kanu sey sey, ene da da. Se ni edi kaya kanchwa, adum betu nesu okwa, ujao abrabo papa. Ujao kronkron yene trene. Se wasuwa boni ma ukumu buse die, na uji Yesu Kristo freno suwa. Mumra, mwa mwaye juma brenu wasuwa mwini suwe nina, mesuye mwune mama mwa humoje. Ube unse nyankupon ayadum, nwa sio, nwa mwa humoje. Enano miko, baby. Nupe tututu. Tambi ya mikuwa ye paki kanu, baby, ansana. Yadi kanu koho, but na bubi ni adie na mpese beha kanu, tiye paki kanu, baby. Miko nsu na yami adum, adum na shemi mapa, mabompa ye. Iti mishia branti ebi na msha sese menene kasa. Menene kasa 5 to 10 minutes na waye convicted. Efe nu waye kradu so pesu o ji yesu ba na kumamo. Ena menene obompa ye. Baby ya miko no nifie ewo kwemu odime chine miko ho. Eni me sa baka no mu na mi wo trat mi mani bi mi wo pen drive

0: kwan. I've given you the chance. The Job of remove fear obey stronger. Hallelujah. Obey to say gold idea for Jimmy ye fin na ede. If renimo. O no idea. And found sign ye day and canoe. Ne cry no ye wo dia a ye mean uncle pomidia. Tine Jesus is srunia o cum ni pedianoa. O de o cry no ye day a cotri gem. And a Satan fear radi animo ye day a coy. O coy when your permission ye won't delay 1 minute to cry. No shall say. Eti debi. Na mary mano ne ema ADD. Na o nom ensa ewo won pachonya petesia wai. Enye shinap. Ensa ye de e koku kra friend ensa. Fanta e friend ensa. Doko doko nu nyina ye ensa. Na o nom ensa wo won nua penifie. Na obofuo ebi bajo bunchan be kan se enantwie no e fentem na enfunumu birye no nso ADD wo enchimu ena sabafuo ebegu onso na wafa wonko. Na emrantie no wodi nkranta no okunkun onyina menko ana maka amafiri mu amebeka kiro de bia omukuma ne ka ba ko de bad news be kwa ko majob emfa ho news a wutie eni be bia firi ba fa wire chi nya meme wai mento bible ntwene uhwe nchemu dum no ma sabafo ene be ye sanye doa no omukoye na kadia fo nso so bae omunso so omuto hye ni yoma so eno omu finishi omu nyina ka ba kompe no no so bebo amane ba kungu so okase a onwe no foforo so ba be kan se o mabarima ne o mama edidi no onu nsa e wo onua penifie na hwe enframa kesie bi frisre so aba be bo edan no entwea the four corners of the building na e jiri egumrantie no ne o manu nyina so o mawuwu menkwan maka mini amane ede ebebo ife se wutwe wa brabo ne hu amane horo a ato enti wato bible atwene onkwa sori bio onkuti nyamsem bio wommom pae bio a woni nam abosmo so ni pray for me for so a pobo for ne wudi for no a wom nim nyame a wom kire ni pe nyame no woni nam wo so se wo pemwa ebinom kwaji owu wo ho onko nyame onko o nyame onko da na midni pe bie ni ho a oba ne nchen obekun odi gold ba o simi ko shira so ama no okun no age odi dollars ba o simi ko shira so ama no okun no onim nyame onsuro nyame onfo nyame nye hwe ti di o pe bie otum ye o ye na dwen se eno anu no de tu jobu nyina echi watu bible atwene o unkwa sore wo mompae ti di jobu ye ye chemadio no no we nyina anu no onim se nyame na eye. So na bonsam de techri ena Job sori sunsa na tade mu ena oyi ni ti ena o hwe from sori o yankopon na o kan se deja ena me di free mi na yem bae na deja na me di besan akro urade di ama na urade afa enhira enkan urade din praise the Lord chimedio no mie no si ye nyina mu no Job anye bone na wa mu no nkwase asem ama o yankopon adofunom. Enye ye nkwa ni ewo wiase a amane atoye yon. Ebia to Job na the record eye clean. Nyamine di ne ho adanse. At the end of the day, ni etu nu nyina echi no hwe Job chapter 42. Ne hu se Nyankopon ehye ne ho animu nyam o Job abrabom. O shira no mane ohwire ye nyina ne nsa ye dai e kan. Na ni nanfufu a omu baya, ombe chiche, no besre sre, no be bunu, foni adi nyankupo kashe se mwa mkono mwanko pa Jobu cha, dine beye mo. Veche mudu numno. Na Jobu, ebo ni nanfu nutri so mpaye. Eradi dane ni duya demu, na eradi di adia Jobu. Inyaye, nunyina mohumye no emano, praise the Lord. Ene ninianom emarima nyina ene ninianom emma nyina ene wo a woni no kane nyina ba ne nchen na woni no bedidi e woni fie na wo jam no na wo chichire ne wire amani a ewrade ma ho kwan ma no ba ne so no nyina ho na wo mu biara emma no sika dwete bra bia ko ne sika eka ho de ni petiti ni petri pe no jobu ohwiri yempo nyame sa de eden edema no fa kwampa so pesika wai se hia okura na woni hwete se Lazarus na wuwa obenya hebi akọ ofa kwam boni so pesika obenya bidie enso se obehwiri nyame woka wani guso a obekọ bebie nyame nie samre na wusika opeye adan odisi se ka na bibia ka ha de aka ha no mpo Yesu ba ni nyina so beye grebu na we nya asase we nya soro aya pan na wusense mu eti enedi yankopon peso okyere ne se emfa ho amane a wofom mfa ho amane a mefom umie nkoso ntweme nyankopon ni nyame be hye ne ho animo nyamo ya brabom so ama amane a mni job na se wo yi no firi mu a nyame obeyi e firi mu hallelujah misi nyame be yi e firi mu o si na awradi hira job awie yesene fiti ase na onya enwan empim dunan ani yoma empim insia ni anantwie empam ho apem ene emfunmu abere apem na onya mabere mabason ne emama abasa na oto obako den jemaima ene de odisuo no kesia na de otosu miensa no e de karen hapok na wonhunu ema wonhu ofe se jobu ma ema no asase no nyina so na weja mema weja padie unuya nomu. Na ye chile ni jobu di mfrinshia oha ebya nai. Na uhu ni mama, eni ni mama awontu atuwa suo nai. Na yobu wi, ubiye be wu. Na wabakura, na we di ena amen. Se jobu uye achia wa heaven. Amani etu ninyina ano, akasa siso ha. Mi mami mi papa, edi amani ena ufom, ninyina abeka ha. Men tu nyami nchini wai, utu nyami nchini ya, benu hon. Kujemu hwa, ube sun afibo, ube tremu, ube nuhu babebo. Pajwe nishwe kavari, niye mom paye mao, nyame ube tumia mbuwa wai. Pajwe nishwe kavari, na kase radi, miyime nifrusu mitumi babo chine. Enso ene misako fami babo, unuma prapra humbi wako asore. Senebe ya, meshe mijidi emu ma, meshe mijidi emu den, sedye jobu, she nijidi emu deno. Ajidi fwa, moja ya sore ko, moja mpaibo, moja babo kinkain, na muni nembe bibasa. Obadi sefo sawechi na brawai. Nyame da suti ya kunyano sinye bon sam praise the Lord. Bebiye ubi ame mpaye. Nyame ya utumi ya die nyina ya die tifu nyina ya she won sa. Ubi biara odama ni emwe shishi ni seja. Enam se enti ni jidi ya pawo umono. Radie bon paye sobe tu sankrofoni nyina ya jidi emu wa yesu demo. Boni biara omdia fofor wongon. Ensema omaki kenti ya ni nipani wa sofo radie fo ni nyina ya che womo. Ne hu omo bo. Na sanfo ombra wunchenbiye wa yesu demo. Ni oma shiriye seni ya wishie jobu na imono. Radie she wanemu. Se nebe ya umbe tumie jina kosie wye, na se base u bana se u bubo u medya, omususu ati omudin wa ngumanu mubi. Radie di nede isho, nse mweni mwenyamu nedi wa sori ni sumhuru njine emo, nipo omuko radie omutia mwomonte asie, masofu ongo sra, umbe tumia kasema, umbe tumia jini bonyefu onkwa, na mechi sanfu wa sori jina wana yesu biu, eda wasi o yesu dimu na ebo mpaye. Amen. Amisha mopa se mwaya son amana se mope se ufra. Eye 0244-938-217. Mam 10 minutes na men kwa sa sisu nko sakre biyo. Enesu e niho. Mibon pa e se nen se mwa ebe wat mwa dienu utumi nina abete echre. Ama ye hunhun monte ase ne ase gina ebetumi de apio sra himam wo yesu demo radie dawas wo yesu demo na mebom paye amen adofu no mepese meka wadwen kakra ne ye de adisua no se ebetumi awie de ye de ba wie the miracle of the new birth sentrenie edosun wo wiase pa na ne ye kese pa ne se de boye ni beba be ye otrene ni ubia was ne nichre hell nyankopon be sisande na ko heaven eno ni sentire ne kese pa sentire ne aka ni nyina mi yare manya yare sa eye very good mi ni ba sofo abompae mamanya ba eye pa basani emanufu enu ebetum do akọ osra himan mo jise en sentire ne a esisande boyeni ti se so no ababa ye paul
1: Zakio supo boni wasi seminamu kontompo sumi jo bibri bia.

0: mienu. Na obeme bia ofri lewi fie kwa ware lewi ba baby. Na obani nyinsani. Na obema. Na uhunu sani huwe feno. Odini siya abosumi miensa. Na ontumi mkura nubiyo no. Ofa amewa adaka bidi ama ni eshe sara hon. Na odi abofranu tumu. Na odiko siye ure muwe siyo nuano. Na ninu ya bako jina ya chichi se oshe diebeye no. Na feru baba sani ba siyo nuano jariye. Na ni maa wae pasa esiyo nusunwa. Bra feru baba hunu adakanu wo yure ni muno. Osumana ba wase onko famra. Nubwe suono. Uhuna kukwa ano. Na hwe.
1: Na oye abe maa osu.
0: Na oye no mobo. Na ose. Hipri foma ni binye. Ena ni niya baano kachile feru baba anu se. Minko fre hipri foma anu munu fumafu ubi mimreo. Nuwame maa kukwa anu nufoma wana. Na feru baba anu kachile anu se. Ko, na baba anu koko fre abofrani na bae. Na feru baba anu kachire nese. Fa abofre koko manu nufu wa mame. Na mitu ya waka. Na baba anu fa abofrani koko manu nufu. Na abofrani njini. Na odine koko maa feru baba anu. Na odane niba. Na otunidi mose. Evisuwa se. Insiumu na miye nufriye. Na mose njini yeno. Debio fredi kwa nini anamanchense. Oko hewa juma yeno. Na ohunu se Mizrim ni bi bro ni nuyano mu bia oye Hebrew ni. Na oshe hane hane ohunu so bia ni hono. Obo Mizrim ni ni kuno. Na ode ni si anyem. Na adia chine yeno. Ufredi. Na we. Na Hebrew fo be nuko. Na obisade odifone se. Adendi na bro yonko. Na obuya se. Wanyan ode usi yensu otitre ni osenifo. Upese ukume se di ukume Mizrim ni nuana. Na Moses sri, no se, ampa asem ne pwe. Na fero ti asemi no, anka wawwe Mose kono. Na ensu Mose janifi ne nimi kotina midian sa ase suwo subrebi hon. Ensu ne midian sofwo rewel, ewa mama aba ason. Nwa wabwe tu nsiyo de shishia da ase nwa mama mase, wawmoeja nyanyanom. Ne nyanyo fobi ba be pamu wo. Na Mose sore buwa wo, nwa mawo nyanyanom en. Nwa ba wanje ruwa nchenyeno. Bisa won se. Eye de na ne de moba ntem se ye. No buya se. Mizrim ni bi no ji yen fri nyahwefo no nsem. Na o tu nsio po ma yen. Na o ma nwa no nom ye. Na obisa ne mama ne se, na o he. Ade ti na mu job e ma no ho. Mun ko fre no na o medidi. Na Mose prince o ni Midian sofo no betna. Na o de ne baba si pura ma Mose aware ye. Na o wo baba ni. Na Mose tu ni din gesom. If you saw say, my ho wana na four sasso. Nana do ye chino. E ba semi zim hini we. Nan kwasum inti Israel for ni si a pini, no soufrey. Na won soufre no kodru nyanko poinim. No nyanko point ti wan pini si.

dear a woho, praise the Lord. We are say I womb ya. Bonsam nia brepa, our penny pepi do our kujim. Ti yesu, a baby we are snow bonsam so yesu Christo shay. Na e de nyame ase se yesu di bonsam so nkunim, praise the Lord. Uhwe okenkan so hwe na odi ma yesu no ade di nkan na yesu a kyene koma de duana ya komo de no o se onane pano ebuo no oni ono anim se yesu betumi aye nso yesu anye fi se nye bonsam asem na obeye obeye na agya wosro na pedie, praise the Lord. Jo bonsam onya yesu uwie na osade no ko kronkron no mo na odino ko gina asori fie tifi na oka kire nse se woni nyankopon ba o bible mpo aka to ho sa wo ba abofo bi so mo uye kristo ni ntino ko gina cup ka kwan mo se ka be bom ye uye kristo ni debi ni se oye sa o si ni se wo so nyankopon hwe eti enu so anye so hwe a etoso mi ensa no Obonsam efa Yesu di no ko bi potin tin bi so. En wo chire ni wiasi ya hini ye nina. Weye professor, weye major, weye washimpong, weye mampeni, weye nabedi ye chire, weye wiasi ya hini ye nina mpeni 43 nina wa yedai. Di chire wo. Ni wo di emweni monyam su yedai. Echire wo. Se nkrofu mwo di bia wo wiasi. Mwo ma jidin wo wiasi no. Se nke wo hun kwanye bi fasu dru bebi omu wo noa. Ka ubi jane. Idru abatua. Ubi ope president. Ubi ope we. E nye ma omu ye. Se ya ye tibi ye hunu bi. E nyase mketua. Penia ope nti. Ukonyo mtufu uku umua. Enye ma ebi ye ansani wo mabeye star wo nyuntu mo. Enyasem kituwa. Na ko football mo nsusuwa. Enususu enyasem kituwa. Bebi yo mwure ura. Sene ebe ya. O dani nase ukurani guwa hede. Aba. Iti se wuni mi yeso na mkwante tre tenu suwa. Mipa ucheo. Frisuna ebefa kwa hiyan hiyan usuwa. Sene ebe ya. Iwi ase ye bredudu. Na brebe nyina echi wonye bebi ankohumia na nsa ko deje mu aka ho wi asem posu kom di usen a wisire nzu obi be ma obi na ko bebi a emfie pepepepepem beba opinsu anu ma wonye dai unye bi ti misire o enya na nsesem ne nyame ato agu bible ma yasem pa na oka no uji di o wanye ni o ebebom sa pepepe te o so dwani free boni mu Isaiah ti adionunu mchemu nson o se ma oboni enane ne kwanya uti nyame asem na se otempra twen mu a ompae ka kire nyame se ne woni mpra ompra no to nkwanta mu ayede mu apae ntokwa kuna wo mu ase ye fie pipe wa no bebi a wo kontokwa ka se fi na ekro de obi abeye bi a onye nti urade njeo na o ma waduma wo fa nkontokwa bio boni bia wo ye na o sima oboni nane ni kwanya na oni pohuhuo nane na dwini nya na o samre urade nchen na ni yembe shishi no ama no ani ye nyankopon no nchen na ni firi a odi be firi no no e doso emfa ho boni dudu a waye se wo sakra wa dwen nyame di ni nyina be che o praise the Lord ni nyame yiwe fi kwantetrete no so no do wa be fa kwan hia hia no so praise the Lord wo kan Isaiah ti eduasan wo twe Isaiah 35 verse 8 Isaiah ti eduasan no Ichi mwo enwotwe no se na temponi kwan beda ho obefre no kwan kronkron de ne ho entie emfa so na eno eno de be ma won entiti kwampo emfumo kwan no the way of holiness it shall be a way called the way of holiness trini kwan and the trini ho asem ka ayira won sori pimo enzo se wo behavior akwa mepa cho dwane na ji okran kwa wai Bible si se kronkron ye ni mu a obie ni ho benya kwan ehunu nyankopon se bebi a wotie no de de sofo kan se wotie tie antete aso aye boni eti boni untumi nya ye de da uye nipa adamasini wonom boni se nsuo na de srati se nkun na wotie ho na botrinko pastor preach on obi preach on to hell ono na ekro
was so too who free bonny in our one son would to me a course right him, mamma nay ye. Bible say bonny being to men call heaven. A dear beer a year, the who beer any wha a bit to me a call heaven. What kind a decent tear do you know barcon? A jichemo a do non song, a do no barcon or describe all heaven, pa, nema would you see heaven, yena. The whole year no 26 and 27 or say. Na o de amama nani monyam ni ani die beba mo na de hunu biara ani de oye echiwa de wo di atro enhye ne mu kra ji won a watwere won di ahye guama no enkwanguma no mo nipa no pio ho no muti nyam so osu ade ne din dodo efa sho se wo kwa adwuma bi mu a no ma hyehye eniema o mu hi ansa ne afa wa nye wo de na won betiti se wa ye wunti besen kosa wo kwa brochira Erupre na wuko frono. Enye mebi owa udi kwe nye ye. Nye unkwa na adibe show unwa kase umidi kwe nye we. Uko heavy. Ena niya ono chichire ni heavy no kanchire use. Udi tura uye dey. Unko ho. Asine tura de bere ni metuye nche die. Ni kwe juma mukura ni me di mfiye se miteso. Ni nina ya se mi certificate na ubi die. Na wede redan mediti. Adiyari ya unongra idoto. Enye mununra e wisakra bibia bae mre praise the lord odu huma urade urade adom ba oso ani hina bae kama kama kama kama obi didi wa temu ato ho sa wo so hwe on sey mu eduche ni pakro no de a wo bonu an simbetu esi yesu nti memo na do se gu ho oh we die nyamsum we die din dodo opedie fo e obi bo wa obetumi abonu bi obi di wa temu no di ni bi Amunya na moko heavy. Yesu say dia so a omukunu o say jafa che omomunim ni omoye. Yesu omu bono so tro amu opie bi. Omu tintesu ogu no so antintesu engu obi aso. Ono na Judas ni na so jafa ba ba chi no se mo hwehwe hwan. Omu se ehwehwe Yesu no matiti egu form. Ne numu asem esi atomic bomb. Eke die no ntumenye. So me numu e no nti wa janhwe so aman sesi e sakra yeni na na mochi. Mfa huni ya nipa beka, mfa huni ya nipa beye. Siye siye ye Christo fwa mkwa dia, enye se Yesu. Praise the Lord. Kwa nyea hiyana no, no, enye fasu ko heaven. Noa mreno, enye loto mreno, enipa kakrebi ni nyea mkwa. Noa mreno, the whole world at that time, minim population, Bible anchre, nipa ngotripe ni nyea heaven koi. Sodom ni Gomora, kurumuo, Twin City, Sodom and Gomorrah, Accra, Tema, Sekendi, Takoradi, big city, two big cities. Enipa wumunye wumutribu didi, eye Lot, ni mamienu, ni yire mpu, uchwene nifwe nechi wanyedei, kwenyani treni dimu. Nyamia yibipeyi, obesa yibiyo. Nkase ni padudu ufunu mon. Uko hela, ubeti pay no by yourself. Yao no wana ubetie. Inti sambri ni mre osu ujani na uji ukra mkwa. Mi ninsi mhunechi. Inti inya mseme ni trene mkuna. Nipeke kanu omudi dada mhunechi. Mesho se wasakre fiboni biya hon. Yesu di ni muja na hukro uwe fidi entri nina hon. Enuntina ushie muja nugui, utomu wa uhubo nini na ambe hukro. Bure biwa hubo jama, ochini Emmanuel mfimu. Diboyeni utomu wa upia onasunye diboyeni biyo, ni hubo nini na ambe hukro. Tinuwa mreso, edeni nipa kakrebi nekoe. Ninyami mpese piikurana. Debi, kakrebi nekoe. If you say, du duonara, na kwa hiyan hiyan ofasu yede, etima omu. Mpe kwa ntetre tena utri unsemua umpranfu udunum na ubia unsada unko unadu omoko. Dunum ube nko, dunum ube nifan. Wene kusolo mopi e kompiti. Wene duyasa na ugusu na uko, na bie ukura na usasa. Usofu o wibi unaso yede. O wibi. Fade wibi na sonsu unso yede. E wibi. Na unemu na uko heavy. Ube druu wami yawe. Ibin musudi na munche nom nemro. Nom nemro.
na onim geji kura ebe mu abro iti san krofo no omo mpese omo fa kwan hia hia no so if say omo fi say restrictions or hododo untumi nye ni aope u na mpona se one oba bi nam na nware ya kwa na sofo bi sa mi so na ni re bi nam na we onu ana omo fi fi say mododo hm uno oba na ma ni bi sa we are aso nso ya dimi aya kwa sa bien fa win ya kwa if it's all call heaven praise the lord if it's all call heaven ti ye ya hwe fo ti wo si ye hwe o chin se wo nam kwan bia de wo be call hell ani a ka chiro ni abo kokko se ne be obi dwane no aju kran kwa praise the lord abo fo no fi sra himo mo call Sodom ni Gomorrah na o mo ka chire lord ni na busi an se fo se mun dwane na mo ye dey onye mo kran kwa te no ani adwuma nyame dia hye ye nsa this person can you put kwa omoko heaven no hoa o so deni we chiri echiri wiase ni boni bia boni bia otimu unu ho no asakra no aka no apo wa makwan ma Yesu Kristo abetra wa komo na odi na chi john ti say johnson praise the lord eno ne de ko bi ho kase we jimi we se we jimi ama Yesu praise the lord to ose mum prince ne okwan hia hia no ikase gate anase kwan a enipa wuramu na ibia ni nipa wuramu wuramu wiane ayedai ni atom gate no iti saa ekwan a ede ko heaven no ekọ nkwamu no ekọ bebi enyankopon wo no ekọ bebi a Yesu wo no se wura saa kwan hia hia no mu pe umfa boni bia nko ho bio na wonsan wachi nko hwehwe boni echira kwa bio ti bre bia na onam trene kwan so se owu mu nkwam o uye urade dia praise the lord obi so ho peso ne ne boni odi ne boni wuramu there be you and your sins must separate se 1 2 1 fi boni ho a wuramu a enye ye ntisa uno nyankopon entume nante da nyankopon ye kronkron on peso odi nani hu boni bia ntisa boni wo ho a nyame betwe ne ho afiro ho fi se ontumi mfanani enhunu bone nti oso po bone nyina na wo time bone na wo chiri bone na wo sra dom ni tumi a odi betena ase a omfa nye bone praise the lord abosu huhu biare wo akoma mu nyame bia wo do che nyankopon aye bosu mo no ututu sa nyame ni nyina afiro wo mo ti boni ho ni je ni akono die ni nyina wo mpe bia huhu bra do nyina wo firi mo am nam kwa hia hia no se na wo kosa so wa free pi so ka krebi na obeji wo mo enye se nyame mpe se oji wo ne mu ka krebi ne hu enkwa kwan edi nkan do do na ba bi o mo ko ne enkan kwa kwan ho asem vi se edi kwa brukire ho asem kwa na o mo ka ayare sa na oji enkwa na o mo ka ho asem ti kwan e de ko heaven no o matena o fie piti pepe o munima de kro o mu bom pae poma bayi fo so bayi kesi o ti nipa mo ye bon ne de o mu ntutu ye no o mu ti ho sa na o mawu no ma ko de jim iti nyankopon pese e brei ho ase ne sacrifice boni bia ho ne ti ni su o ye bon ne ho ye nya o jo akoma se sakra ya nante sa kwan ne so nipa ka kra bi no o mu kon do nya honhun mu kom eni sukom edi hwehwe treni abrabo bible nso si nhira ne ho atreni ho komye dai ti won sankrofo no kwa na obemwa me na se nyame ehu ekomo new heaven ho komo new den one so ti ho sa na ti fifiri wa so den bon twini dia sa ti fifiri wiya anom prana mo sa ko no akokonto kwa ko du tra ko yo nsa ye ni opinion a I still I would drink says me come and you go be a menu adum. There be adum no ba a be you were free body money do work or heaven. Praise the Lord. They do dry who we are sinny padu donara. A crabby and then who acquire a train a quine, conquering a quine, dinner pacon come. I want a quine, a crabby name. Now do drone answer so in a show on whom meow on whom fa here here so. Abu chimo from onure wo mo no mo nemu sako so mbedugo mo nim se omudru ho amane bi o ma for meet no mpe omure be free ni nyina praise the lord ntene the ball is in your court and the assembly number wanim
obetumi apagye w'ani ahwɛ soro kabare baabi a Yesu Kristo wuiɛ no na wasakra f